Alright, akaga dikiwa le community radio. Radio yangu kwa na maka hamne biaro. Wala ukamuru ha radio. Akaya wala ukwane mgonzi ya kaniza ya Baruha Monday to Friday. Zamido mgarumono mkama nijene ya kaniza ya Baruha. Akani ukramu chinyo na Baruha radio. Ndabukizwa msawa Patricia. Ogawa sini ya mokuzalisa. Ya mazire wile wingi.